yan meko. Ika mapatso na kinakula, ika tsamika, sabay kang nuwi ng ha, takamasi.